0: ay cholito, ay cholito, ay cholito,
1: boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaane wali hai, wo meri lottery।

ay cholito, ay cholito, ay cholito, boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaane wali hai, wo meri lottery।